0: korol. Lagi nak magi aku na.
1: Kita tu nak pasti 441 keli keri lagi berananya. Duga nafta number 5 meeting 2000 je baca itu gol. En star 441 nashki nyoro bi jandul ku maitsa ku mnambi su ku maitsa mbi sambili e igasilu go biga be me chivu karibu
2: jamge jamge agato gongwe misinge na basene go gona agato ambiki ga ngala dintule gongwe amangwa lo mi umila mba studio gongwe kibagiger mangili yo impuri yo ba gonde nyisu tu jage ka puato le nyalo wa imetiti kuno nyalo wa gasi no nita amuni gere ngumi lago agite ko serege ko lyane ngulyane wo laga age par lyane ngulyane to gere gat kam kame ta kwana ko gere ko gere utigone umoya ngalecho le meso ko bit problem bri ta kwale ngi ngo kipichu ki fata ko mengeji wo ginyu rabishe e magoso ago nande ginyu rabishe ke magoso ko walege walege ko chamate bi ja wale igere yara nani ndame ngura nuko riyanye nangu nangu ngwe bibi maybe barodi maybe chage kuma ku buje bi kyon tuke ndaye ko chuguge magmage ngi ogi amago le ni garago le longe bi je magi taldo mo ge taldo mo ge taldo mo kirige je